yoyo iunamulangire aliwe ni mubuti wao munabure hania babuti abamabere miaka mia moya na baute makumi tisa makumi munane na abo abachina humula abo chichi wiliwili echokomuti abo tunemuhulamo babuti. Nerikwi hashabia netu, itwe tukasebe ya netu ngoko, tukawa tutetoreba na bafulani. Ayone masanza. Ihata shabia naba nobotu nemubuta, itwe ngatwe, itwe bahulamo omusanga nebi umabiyako. Kundi omusanga akana lunia siriramo ebi umu. Kute omabe langiro omusanga, ukabi wa mabe menyauti. Ehe. Nebi uma eriobe kasa. Si halisha huwabe robe nene. Wabe sungo musa nga. Nebi uma betabia huluka. Neritu wabu watuti. Tuleho. Vusana. Omuti owata ute mirihi. Akabi niabere kununguka. Kandimutu kabu watutukaka na ye okomuti. Owache na hangene omochitaka. Omuti emiri hii omuti itukiri omochitaka. Itukiri omochitaka. Na yotukandibu watuti emiri hii yo wabota takulu. Obomu kaka ababari tutangerera eritsuka konguru wanguru. Eritsuka kera na kera na kera. Ababu tibuku watu aberi mbere. Aba tutangerera eri tuka kera. Abo tuka hulamo obo sokulu. Abo tuka hulamo obo mukaka. Aba bilo mamubere. Na abi kere eyo vale. Iba ni kere yo omobo tunganane. Aba tunganene. Aba buirire. Nero sasa. Omuti owata ute mirihi. Akabia ni wamboni ya baretera. Itwe tulichi andacha baira. Tunahangene. Situ letu atera. Situ teriri. Alakini tuwamabe tanga kube kube. Ituangana tera. Emiri hiei. Baba abaka. Aba baretu tangerera. Obo sokulu kwetu. Muna shingo kone emiri hii. Yoyi kareta. Akagala. Koko. Koko chindichi hande echo muti. Emirihi ikanyonya amagetse omochitaka. Muna shingoko emirihi si irikala ahate chitaka. Aliwechi wiliwili cho muti, icho si chiri tulayo kwa chitaka. Emirihi yo ika tulayo kwa chitaka. Lakini echi wiliwili cheka hangana ichimana ndeke busana nemirihi yeyo. Obo sokulu wetu, boba katu nyonyesa ya amagetze, awaka serira omochitaka, nechitake cho, sebole chitaka, chechitaka, echo tuanaluwako, echa mahera uku wetu. Amahera uku wetu, eyo tuanluwa, eyo obo sokulu wetu balasire, eirie mirihi eye chihanda chetu. Chechima chobole mundu. Echima chiku wenyu. Nibu ambu omurongo wenyu. Ama hero wenyu. Ayu wala siremo. Emirihi yau. Emirihi yiku wai. Yila sire wetu emahia. Yirio mochitakache wetu emahia. Nenyungo komune mutu hulikerera. Obule mundu ahule ama hera uku wabu. Ukande bia wabe hula ama hera uku wenyu. Neri wabute obo sokulu wai kutie miri hiyo mote wai. Yila sire ewetu harebe. Iwateribu echinywecho choho wikere yukundambieno. Ukato hule kerere. Utie miri hiyai. Yila sire ewetu emahia. No ndi angana wate, ewe tu munoli, ewe tu kambo, ewe tu cherevata,
obule mundu ngokuwa nasi erinari ya mahera ukuwabu. Nero sase miri hiyo yoyo yikatruha akagala. Yoyo yikaho muti na masanza vya kagala. Kusangwe emiri hiyo yoyo yeti tatruha kagala. Etukande woko chetaka, etukande wahese. Nero kawabe wahese, omuti akabe wahese, erini akuma. Nibu ambu tutitahamberira. Nibu ambu emiri hiku wetu. Ya matende tuhamberira. Etu kawa hisi neritu miro kwa chetaka. Nibu ambu tuwa mabehu waho. Mume nyengo ko, akala ketu tukalusa yako, omobo sokulu, omobo tatakulu, omobo mukakau kwetu. Ababiritu utangirira. Aba herire oko mahero kwetu. Chikareka tuline nzumwa eirisicha. Neribe tekerera ama hero uku wetu. Kundi ama hero ayo wala siremo, wahangenemo, wakaishimo emirihi eikatruha akagala. Emirihi eme umerereyo. Wala siremo, wahangenemo, wakaishimo emirihi eikatruha akagala. Emirihi eme umerereyo. Emirihi eyo yoika kulumubirio yoika kura. Akagala akari omochetaka. Neria hetu kiri akagala ko komochi wiliwili chomuti. Nomuti iniasha kuna akagala ka umererako. Komo masanza na masanza yo iniakurira akagala ko inialete biwuma iniakurirako umubiwuma ibya omomusanga no musangini alwamu ebiwuma bata okwechitwa bulania tuti tunashingo ko tuwite mirihi eikale kitwa hangana. Eikale kituwa yenda. Eikale kituwa irakagala. Eikale tukurira vitamina vya mochetaka. Itwa toke erishi. Itwa irakagala kumubere. Itwa kula. Tunashe chokoba irabanzo. Tunashe ngoko. Akagala ketu. Babo sokuluwe tukwe. Omo undi mubui. Omo inde terme tukahulamu. Abale mberibu kue tukwe. Kwanza iri nario rikaluri hamba kutsebu kusangwa ngoko tune mubu emiri hii ya kurakagala kumochetaka. Emiri hii ya tunyuisha mayetze na mayetze yengeve. Emiri hii ya kura embolewa evitamina vya mochetaka yika tuhetu kiriabi. Ikwa netu itwetu kanyonya. Ama yetse nembolewa na kagala erila vera emiri. Tunasikirie emiri hiyo. Kuti emiri hiyo. Tukabu watute kumbetuwa ya kengetrayo. Tunemu abandu abakabu wabate kumbetuwa kengetra emiri hi. Nariomute kuwenyu. Aboso kulu kuwenyu. Aba buiriri, aba tunganene, aba gatulisaya, aba katuhamberera. Mukabi mwanamata shalengikani ya ngoko inywe. Mwore masanza. Awoko miri hiyo. Awoko muti hiyo. Owaka kura mayeti. Owaka hereriba wa mayeti. Erila vire miri hi. Abanduba nene. Tunio mumuyono. Tunio mubu irabuno. Ebyo tukalengikana ya kukobu lechero. Nukobu lindambi. Ireri watuti. Tunaenda kata muti ya kizazi. Ebe tumba tumba vya mabiyabika tuhikako omu maisha wetu. Aba ndiambu eriwe chizazi chetu chembere chochika tukula ya okushu hatari yesho. Inga. Volo volo kwa. Ale wena mababu rango ku emiri hi yetu. Emiri hi yoko muti wetu. Babo sokulu, obo tatakulu, obo mukaka, aba tunga nene, abikeri umobu buirire.

Nerio tuleba ye, ngatuanga halamba botuti, busana nebebuya, ebyo bakatu kolera, bakatu nyonyesha mayetze, awaka lumachetakache kuwabo, bakatu hirikirira, baka hirikiriro muti, ale keretera, nerio meroko chetaka. Omuti, echi wiliwili chomuti, tuti babo tata wetu, ababuti wetu, tunemuishi nabo tuti itwenga masanza tunemuishi kundi no muti amabitwika nibwambo omuti oyo kabya amabitwika eshende shabya nobupatanishi kutse nobuuma nemiri nibwambo kandi twe masanza kandi twa mabe wahese tunemusicha ababuti buku wetu abakatulabira ya mayetse awakalwa okobota takulu nibwambo amayetse ayo wo musasi owotu owali umwitwe owotu alusayo kobotata nobokoyo kuwetu nabo bali alusayo musasi oyo wokomirihi emirihi ibo basokulu obotata kulu nemirihi ayo tutinayo yiri asunga omusasi oyo wokochetaka echa mahero ukuwabo omochetaka echa mahero ukuwetu Nechitake cho oyuwa hiracho ibwa yomulimu mukulu omuhanjichi wetu nyamuhanga katonda mwame wetu. Nerio sasi tuwe masanza. Itwa lebya tukaishi tuti. Nechiwiliwili chomuti. Itwa shaishi tuti. Nemiri hiyo muti. Nechitaka chiku wetu ama heroku wetu. Echitakache kuwe truu, echilure mwe mirihi, yo muhanjichi. O muhanjichi ini ya hirahe mirihi. Ati nywe mirihi, mukesha amuka nyonya kaga lako kuinje, inja chetaka, nerimwa imwa labiri yako, abagalabenyu, abanabenyu. Nabanabenyu, iba labiri ya akaga lako kabitsikulubenyu. Kaba nababu, iwa masanza. Amasanza ne mirihi no muti bya mabiyire sante yuwene bya mabishi bika omobuma ibi kandileta amatunda kuti omusanga owuwene amatunda inialuko masanza inia nahirikirirwe nebindi byosi Tore masanza, netutukabi tunemusha hiraho ebi ndibi uma. Ebi kalu kwa musanga uko masanza wetu. Nereo batahe, ini ngaso ndibu aneti. Obu ira wetu, tutuke tualebia nga tunemusicha. Echi wili wili, niwe mbubaba buti wetu. Tulebaye nga tunemuenda okobi endaru wako. Ebya mirihi kusangwe mirihi yo yina kwa mene yini kerendeke hauma nechetaka yini kerio mochetaka mondeke batahe tule keribia tuka itwa ngunde eri yikule ngunde omulu tukabu atute tukabu gaho emirihi yiku wetu Kutze itwa yitzwa, eribu atutituka ulaya echetaka cha mahero uku wetu. Ukabi ule ngene, nuyulia ulaya omuhanjichi. Utivuka ulaya omundoyo wakobomba. Ukandibia wabi muulia. Iwa mabi ulia na bamababu buku wawu. Na uwene wene we masanza, iwe biuma. Ukandi yende, na ukandi biwa mabi yulia kusangwa muti share biyaho vutira mirihi. Kande share biyaho atio kochetaka. Sede nata sungwa muti o wahera womo mianya. Patahi tuleba yubu irabu wetu nga tukandi shikiriri yabo tuti.

bika lua okonyamuhanga. Si hario yuware tebende ruwako atikotu vya tukata ambatuti. Ye, ebi oshi tukalusa yebi okochetaka, ebi alavera okomirihi, ebi ashayi sumbera no momuti, omochi wiliwili chomuti, no ebi ashatuikako itwe masanzi. Wamabe kenzo muti, eni na weune mwende wahesi, iwenga masanzi. Kande mwami nyangoko amasanza. Omuti yakabiyave wahesi. Amasanza wakana tukeri uma kulengo muti. Kundi amasanza kumalubu kwa mbungaya sanza vulirayo muti wai. Ehe sanza kunde hekabiyane heke. Hikuma luba heka homo maete luba. Lakini omuti echi wili wili. Icho chikana salacho uma. Ebe rubia na mabibia ngabia nebio no mwesi ini abere kolamu nene kandiyoko vero. Lakini tuwe masanza, tukuma lubu. Nibu ambu wanganabu waote, ukai katula, okomote, okobabuti. Iwa shabuti ukai katula, noko mirihi, suwa nzire riendania ni mirihi, eye jehanda chao. Uminyengo kon, iwe ukandi umaa, imirihi iyo ichina nyonyama ama yeteo mochetraka. Ukandi uma omuti wo, ini achine mwa mayete amasanza na matunda ebiuma pio bekanu malubu nibwa mbwesa haukabu haote ukaya kenzenga aba mababu huku wawu ukaya basabera ukababu waho siwanzire bakasha vya bakakania nao siwanzire kolaborasyo ewe naba liembere siku wawu aba kaku hakagala. Uminyengo koni uki itu kere hola, iba china senaya. Watahe, tuwabiribu uomosho kumbo. Na tukanza abandu, vato kere kula, babie baka menya esho kumbo, ngashikabu wa sitichi. Chikasu ndibu achetre. Itueba ira kusudi tuwabia na kagala, tuishi ndreke ngoko omuhanjichi atutreeka. Ngo kwa tutondeka, kumbe tusikaye vendu, tusikaye aba tuhiro okochi huu waka tubota, tusikaye na babota aba tubota. Ni wambiritu kukobo sokulu, elisha hiko kubota ta wetu, netutui bene bene, ni kwa naba na wetu, wakandisha ishi, omoche huo, echi na tundekiri. Ebe tumba tumba venji, vika tuhikako, Riarebia setoleta yetondeka eribu atote tuangamenya umubiri we mirihi umubiri we chiwiliwili na tutuamenya omwanya wetu ngwale hai si tuangabyaho hate echiwiliwili chomuti hate mirihi traka tusika ya mahero wetu kundia yo wonyamuhanga akokotrayamo obosokulu wetu abumba oboso kulu wetu erilavera chetaka erilavira mirihi na eriotu wa mabisika sikania etu kande sunga engebe etu kande sungo boyingo eviro vietu ebe kande vya venji okoche huwacheno kandi tukandi isha maisha wane nehire kusangwa emirihi ine mutukure vitamine ebi kaloko nyamuhanga iyonga chetaka. Itu kandishi, itu nena kagala, itu na hirikirirwe na nyamuhangi yonga chetaka, nemiri hingo boso kulu, nechiwiliwili hingo bota tau kuwetu. Itu kandira akagala, nobo yingo, obu trabahwa, obu le mundu ahira waho, panamuha ndikire emiaka, eyaka ndeshabu wakoche huwacheno. Nero, esaha tuka itamba ya chetia chete, yesaha, tukatua obo yengobu kuwetu. Kwesi, situ tasicha, aba liembarese kuwetu, aba katuta, aba tutangirokoche huo. Neritu wabia tukaishi, ama sanza, nguanganaishi, hate echi wiliwili na nemiri. Tuwabere tukaye halamba, itu wazanga tuwiti ya kagala, kulenga batu hiraho. Patahe koko, kande koko, tuyikase, tutondeke obu irabuku wetu. Aba na betu obo tukabu ta, nabo itu oba hiromobu tondeka ni obo. Iba shabia matunda, iba shabia musanga, owaka lukomuti,